won tun yara won lo be iwo lo ba to je mi kokon iyan loju ija mi apera mi baba ti mo ko jule apera mi ni olorun apera mi igba to gun aye de lojo si e o fi mi sile lai ni baba apera mi baba ti mo ko jule ogun amoni ati mu abu se bi olorun ni waju jehoshaphati ode lati famiyo ode towo bo ogun yen ateni waju ateni eyin se ni won bere si ni para won lawon ikorita to ju ojo ori salagbara mi ti dole iwa lo towo ba ogun loju o da yepe mo gari won apera mi lo ba ti mo kojule e so pe kabiyesi olorun ayo eni mi mo fofo balawu

0: nidi swata nyanya lori omo ni rogun ye panyarin adegbe yoju re ye lade omo logolo omo re ko ni jabo ko tayo gbogbo owo to ni oni fi wejo o wa ni simi lori okowo re o ikukun ma wole owo a wole agogo ara lowo ma du o agogo aseyori ma du o agogo foko bale ma du ogun ile oko loruko je ko ni raye nu aye re ani ti oni pesu lati ko ire fun omo re ko ni fi re sa pare o Yes, Oluwa. Mama ri la fi mo wipe adura ti gba. Eni yi na fa jeri wipe Olorun baba labi e mo wipe aye lo wa. Engineer ba ngbe soke.
1: Nurse ni mi, so eri mi lo bi ele pe mo ni patient kan. Patient yen o ni odun to wole oko. Menstruation ti sa lo. 6 years. Menstruation yen fi sa lo be ni sa.
2: So omodun melo ni?
1: Omo 30 years. So menstruation wa sa lo wa ni bo nse se wedding tan. Menstruation yes sir lo o de nwoju oluwa so gynecologist de ni mi wa ba mi sister ejo en ko lo phone ni number mi kokan o ni o fe bimo gba o le se last menstruation ni 6 years like menstruation we can't do anything eh o ni ko la ma se mo ni we emi ni omi baba labi amo si le mo de ni gbagbo ninu omi yen ba ti pe oruko jesu so mi yen mo ni ko se kan go e fi se mo lo n temi ni yen mo lo de ma se o ni ki phone na mo se ni gbagbo oni oni gbagbo emi na wa gara le pe ni oruko jesu ojo meta ni ke fi lo pe ma ri janu mo wa fun lomi yen ni waju olodun eledumare ta gbudo pe je riro o mu omi yen fun 3 days o ri menstruation
3: hallelujah
2: ayo oluwa logo
1: koja oye mi gan fun ara mi emi ko kan gara lori omi yen pe ni oruko Jesu o de ri be o ni to fi dele o lo mo pa ara o we si pe tori 6 years ago lo ti se menstruation gbeyin o ni bo ko se wa lo ko oni tale ni na to se o lo ni ona baba labi ya mo
2: e so pe ti loyun
3: o ti loyun o
2: e so pe ti bimo
3: o ti bimo
2: so pe ati se ko mo
3: ati se ko mo
2: so pe mo na ma je seke
3: o ba ta ma je seke seke seke
2: Message to love for the mefa. Leni ba she da pada. Ire re na pada.
0: Mo le keri ye analagbo ni kola. Nitori akoko eri ejo kan la kan ma gbo si.
4: Yo tin on se program nibi ona stadium to wa nibi.
2: Stadium. Okay.
4: Gba ti mo dede pe mo de ngbadura so onigba ti mo wa dede. Ni Olorun se arun ko po mo mi ko wa ran generator for 300,000 fun mi.
3: Hallelujah.
2: Omo yin ra generator 300,000.
4: Very sir.
2: Omo lu boni.
4: Omo kutonu.
2: Ehn.
4: Do de na.
2: Mo ba e mai ko ni e mai ko antem. E mai ko antem. E kan so pe eyan ara kutonu. E wa ti soji baba labi amo lagege o ya
4: mi me ku tan le mi wa ti baba labi amo soji da gege fi o mi wa po mo de mo da gbogbo aso legbon
2: mi o lowo dani ba de fun ya yi
0: mama ba logbo lenu iye yen Jesus Christ te mi fi nlo yi o wa fun gbogbo eniyan oro Jesus ko ni je pelu eleya meya ko ni je pelu boye eyan dudu ni oni aboyibo o wa si le aye fun gbogbo ede eniyan pata I sabi awon eroko to ni bo tin gbara di fun soju agege yi ko si ilu ti won na wa ti o ye ko gbara ni wese to nbo yi boyo ti gbo ni pe soju ta fe se gagege lenu mi ri isoju ojo meta pere fe bere ni wese to nbo bibi ti awon bi amo yo ti ma gbadu awu pe ka ma se mo boji omo bibi ta ti ma fi adu agbe ipile tutu fun eyan mo awon mo wa ororo igo kokan atekaji kokan na ma pe fun gbogbo eniyan lofe bi mo je wa le agbara bebe ni emi olorun so fi wi pe o bi ilu jeriko to wa le odede mi ati okuta ti mo cha ni bethlehem lojojo si won ni kinda sinu agba mi omi ko de ma pe fun gbogbo eniyan lofe ni soji agege asa ijanu atele o mo mo lara wi pe jesu ni eto to yato fun gbogbo awon to nbo nbe to ba ti de ile pa ko ni ilu agege iwo kan bere amo playground wari regba
3: amen
0: afias ko yi dupa lo gbogbo eyin te nda oro lati je keto ko ma tesi waju lojojumo oriso owo edi kokan oni gbe o
3: amen
0: gbogbo eniyan ma da oro lati ran program ori radio yi lowo iye ki ye ni o iye ti agbara re ba ti ka owo to fi da oro yen sare ba mi tesi waju owo to te iloruko Jesu o fi gba ire re ore to choro chalaye o ya fowo re yi gba owo to te yo ri fi gba letter of Jesu oluwa wa ibi ta ba do de ni kola lana lati bere ni fo ni ola to ba ti nbo ko mu kan te lu nje wa fe fi se didi adua When you are here, what I'm near be. Bonnie, Nibos, Boss up, don't want you for New York, say. Nibos up, yes, of our locker, I can't be a lost church, I'm a fucker, yeah. I go, my son, you worry, Regba. A lot of a balabi, I'm a
5: low. Hello, prophet. 090-60-57-11-10. For it, that's what you are to ye. And if you are a student, account details ye. 30-34-34-77-14. Let us see. 30-34-34-77-14. Fake ye manu lo magbeja de first bang.
0: Abi yamo. How ni mabo yamo?
6: From Lagos, this is
7: Jordan. 105.5 FM. This is Jordan 105.5.
8: Station with a voice for untrained.

Pajo lagbemi JP anu ni moriba lari ago merin koja iseju merin ni logun sa ago merin abo idaji ninu adua owuro kutukutu ta o jo ma gba lori ikoni yi Jordan FM 105.5 o ma jiri owo wa jiri

0: TM every day. Ayo, ni temi tiye lo jojuma. Ame.
1: Oh, go man, di fuwa la lo loki. Fuwa bo ka tiyo lo bo. Tiwa bo me kakri bo bori lebi. Akbala ye. Eh, ma dupe. La wwa baba me. Ma dupe la wwa baba re. Eni to shwe, eni to ke, eni to ge. Eni to jako uri yo jo. Ti akbe lo jo wezi. Akoko. Inu o shuke sa. Di bo bori to bo bo me. Ki lo she. La wwa baba me baba re. Eni to jako uri. Wezi kej. Ninu o shuke sa. 2026 ma fi ko fu pe baba me tu je ko ri ojo kesan ninu osu kesan 2026 ni gbogbo le to gbe ngbo me patapata ya pada se bi pepe ya jo hallelujah mesa ti ogo mesa bo tin ke pelu owa agbara bo tin pe mi na ni woli yin te ti mo olare waju olagbe jp anoni murigba kini baba mi arugbo ojo ni ka je se na ni ti owuro ya mi ndi enu akoko re ya jo rin ajo eni kajo bon to ni majem ni mo mo ko to tedi sin na ni to wuro yi oya ya jo ni ajo emi kajo bon ti baba mi ni fun gbogbo kan to npo bi to tedi sin mi na to wuro baga joko re ya sun moto si ya bon to ni majem ni gbogbo kan to fi ara bale lati gbo mi laaro Jeremiah 42 verse 11 kilo bi
2: e ma se beru oba Babylon
1: e ma se beru oba Babylon
2: eni ti eyin beru
1: ma gbo e ma se beru oba Babylon eni ti eyin beru awon kan na wa ti won beru Babylon kan to wa ninu aye won oni ma jebu ni kin kebi fun e ma se beru awon kan na wa tan ba Babylon kan ninu ile ti won gbe olu eh
2: Babylon
1: bab oba awon kan wa ti won ni oba Babylon kan inu ile won inu aye won ti won beru oluwa ni ma beru oba Babylon yen ma beru e oluwa lorun amogun wi oya
2: e ma se beru re
1: e ma se beru e
2: ni oluwa wi
1: ni oluwa wi
2: nitori emi wa pelu yin
1: emi wa pelu yin
2: lati ran yin lowo ati lati gba yin ni owo re
1: ma gbo oluwa nbe lati ran yin lowo ati lati gba yin lowo babeli yen oluwa nbe lati ran yin lowo lati gba lọwọ babeli to yọ aye mo re lenu yes to sọra re di oba lori aye re yes
2: emi o fi anu won fun yin
1: emi yo wa fi anu won fun yin ma gbo eni joju anu baba mi nemi yo fi anu won fun yin yes
2: ki o le sanu fun yin
1: ko le sa to lo n ba ti fa anu won lori aye e dodo ni ki eda na sa anu fun e ohun yo fa anu won lori aye yin ko le sa anu fun yin enikan be ti o fa anu won lori aye re won na kigbe oluwa faanu won lori aye mi laaro yi tori ngba ti olorun ba ti faanu won ngba yen ni gbogbo eya be si ri yin lati saanu fun yin na olorun yo faanu won yo tun ri yo tun saanu fun yin yes
2: kan ki o si pada
1: ki e pada si ile yin aimoye awon eyan mo mi ti won kole la kopati aimoye awon eyan obi ti won be nile mi renti aimoye awon eyan lo se aseti lori ile ti won ra o fe ye ke pada si ile yen ke lo ma ko pada tori pe o ri anugba igbeyawo to ti daru ma ara anugba ile to ti daru ma ara anugba e pada sinu idile yin e pada sinu aye yin oluwa ni e ma ri anugba anu to so won ni o to so fa mi lati gbagbo le ma ri gba ye ja to na Jeremiah 33 verse 7 kilo mi
2: emi o mu igbekun juda ati igbekun israeli pada wa
1: emi yo mu igbekun juda ati israeli pada wa
2: emi yo gbe won ro gege bi ti saju
1: emi yo gbe won ro gege bi ti siwaju eni kan nu wa gbe won ro gege bi ti siwaju chapter 33 verse 11
2: ohun ayo
1: ati ohun inu dudu
2: ohun oko iyawo ati ohun iyawo ohun awon to wi pe e fi ope fun oluwa awon omogun nitori ti o seun nitori ti anu re duro laala
1: ibi ta o pari e si ni e tori po seun tori pe anu e duro titi lai iwo na nlo le pelu anu anu ma be iwo nu ile e anu tun ma be jade anu mo anu olorun a ma so lori aye re ni gbogbo bi to ba de ibi ki na wa fi pari e ni mi ta de ngba to olorun ba sanu fun e ngba ile niyan to ma sanu fun e anu yen ni olorun so nipa e laaro ma gba bi pe anu sogo lori te idajo olorun yo sanu fun to yo sanu fun mo mi ma reti anu yen iwo na fe nu e biri oko ra anu gba ni waju olorun ko to ra anu gba ni waju eniyan ki la wa fi pari e sibi tori igbale mi re ni injo ti gba jesu gege bi oluwa atolubala bo ba igba jesu ba faye re fun jesu iwo na gba gege bi oluwa atolubala ki la fi pari e proverbs 28 verse 13
2: eni ti o bu ese re mo
1: eni to bu ese re
2: mo
1: ki o se rere
2: sugbon enikeni ti o jewo
1: enikeni to jewo
2: to
1: ko sile
2: yo ri anu
1: ma gbo enikeni to jewo to ko sile nikan ni ori anu gba ko buburu sile ko ikasile ko ona buburu sile ki wo na ba le ri anu gba nibi ta de je ma kigbe oluwa oni gbogbo eyan ma kigbe oluwa sanu fun mi iwo na ma so pe anu ngba to ba ti sanu fun eni wa to te ra anu gba lowo eniyan oluwa sanu fun mi laaro o ya dua ma zo kataba ri da da da da ta ta ma rubia adolin bubush Li katotoria ma rubia le tatatatata redo e da le probush yes oluwa amen nibi to de gbomi le ko tun gbororo re le mo pa se bi woli toro anu gba
2: amen
1: anu olorun ko fo fun aye re
2: amen
1: mo gbo bi to gbe ngbo mi patapata to ba ti lo mi atororo iko ra anu gba
2: amen
1: anu david o ya lori gba
2: amen
1: anu juda ko fo sori aye
2: amen
1: ko fo sinu aye ko fa yo tupe yes oluwa wa amen nibi ta de ki lo ka ba mi ka psalm 102 mo tin ka psalm 103 ka psalm 51 o de ra anu yen gba anu yen de ma dale wa de fa yo tupe yes oluwa wa amen nibi ta de wo ko ja joko engineer gbe ado ti agbara
3: odupe lowo olorun ori oke orupo kun ni titi layo lati egbeda araro ni mo ma ngo lati tori radio awon eri ti mo se ma ngo lori ninu radio yen o je ki ni interest jo yi
4: yes
3: ni keke ti mo se yawo fun omo mi tan ni ese mejeji lo fe gba lowo mi
4: lo fe gba lowo
3: mo ti logun logun logun ogun o sise mo
4: lati logun
3: ogun o sise
4: mo sise wo
3: mo a decide pe ma wa si bi gba yi
4: kabiyesi
3: bi mo se wa de ti mo joko ti mo gba oro ti mo mu ti mo mu omi na si
4: ba ko ro je si ba ni
3: be ni sa lese kese mo mo pe nkan kokan ko ninu agbara mi tori ese yi
4: ni
1: egbe titi da lati egbe da ewo ise ti baba mi se ewo ise ton ba o ki se inu aye titi layo lati egbe da oni majemu se yanu titi layo se duo laarin ero lati jori kete to se yanfomenta ni ese ti bere mo mo ti mu mi ati ohoro o mu mi ohoro gestimani o tun mu mi lese kese ni ogun yen ku lara o wa ogun ese yen ku de ri mo idi ijeri titi layo to fi so pe looto olorun wa lori oke ta lo tun gbon mi nile to la lu ikurita titi layo nla koja lati peda ori ofe to wo sakowo wona sa o da sa jade kuro ninu ogun yen wa ogun ese yen ku ma ri mo yo si dara fun e yesu oluwa wa amen nibi ta de iwo na ni eri lowo lati fi ranse feri ire ranse si sinu ero ibaniso automatic pe fe won sub number mi fe ma rin to yi lowo ni gbogbo iba ya jo foju roju me o de mo pe looto ni jesu nbe laaye oya to ma pe fun e ma call e won sub number
2: 08033462861
1: iwo na gbiyanju ku ba mi soro ni WhatsApp number o de ma dara fun e wa de fi eri dupe Jesus Oluwa wa amen ni bi ta de

0: oju oni ti e wa de fa yo dupe jesu alagba bi wa amen nibi ta de gbugbu okan awon ti o le se kan ma re to yi lowo be ti ran wa lowo owo yin oni kan sale apo e ma ni anitu ati anisekun jesu oluwa wa amen ogurupin abiamo iwo na ba se wa ni mu ti jiya lori omo eni ka ma kigbe mi gbodo tun fi ojo ale ki n de ni ti o si nibi ti ogu omo yen ti farahun ogu omo yen o de gbodo ba mi ni buji 1005 ni futi e ko futo omo yen bo ti se anoint ori ara re anoint aworan omo yen yo si dara fe rugbe ni odo gege bi ipenija yala ni sabi ni ojo ola eyin package na ni eyin to ye pe e o le se ke ma foru pe ore solomon gbogbo bi te tun gbo mi patapata ore solomon 2000 awon kan so 41 so 51 so 6 iwo na gbiyanju ko sa bo ti sa yen pe mi kin wa suri fun e ni joju anu enikan ni kini account number 00960742211 Access Bank Olarewaju Solomon Olagemi bo ti fi si amo ni ku mo e lori pe mi o kin gbaduwa fun atile re nibi ta de ro ba ni soro fe pe mi eji na ni oya 0023 46 10 6 10 0023 46 2861 kin suri fun at lere eyin package gbogbo eyin te ni irugbe lowo lati ma fi ran edu program lowo ba nse oju oni ti e bo ti nse ti do iden lo waju aye yo ma lo waju ibi to gbe gbogbo eyin te ni furugbe ini je ojo kesan inu osu kesan gbogbo eyin te ni furugbe mesan eyin eyan just 10,000 people te ba ti nse e call e oni ma je mo so fun mi pe ohun yo lo angeli kan lati sade fun gbogbo kan to ba se mo mi ninu oro mi o lohun yo lu angeli kan lati sade fun gbogbo kan to ba se enikan wa nbe lowo mi pe kini account number 00164997233 gtb Olarewaju Solomon Olagemi bo tin fi se omo ni ku mo e lori wa de fa yo wa dupe wa tun yin olorun o de tiri be ko se to ma yi pada jesu oluwa wa amen ma gbagbe pe to ba tin se pe mi kin gbaduwa fun ati le re ma gbagbe pe Wednesday mesa kanti bere Thursday mesa kanti bere woman ni agbara ma miss Sunday mesa kanoto wa Monday mesa ati Monday mesa ni before woman ni agbara epo farahun nibi ta de gbogbo kan ma gba pe pa ba ti ku nbi an lo Oluwa an lo yana paja atun lo ifo ajo ma pade nbe ni a to jo foju roju o le gbo Oluwa ti won na ba ri pe to ba farahun nbe boya won na ni to nla koja o le ti be gbon oluwa yo de dara fun e wa de ra anu gbadojo ale o de ti ri be ma wa gbagbe pe apala koko yi bakan na lola yesu oluwa wa amen
1: from Lagos this is
2: Jordan
3: 105.5 FM this is Jordan 105.5
4: station with a voice for entrepreneurs

dupe lowo ologun ajobo baba mi baba re a nbo ninu service loni o enikan ni se ma ri gbogbo nkan mi gba lagbara olohun yato siyen gbogbo eyan omo olohun be se ngbo mi ba se mura lati wa sinu service loni isin eyo kan pere la se yes isin yen yo si waye ni ago mesan ba ti o ba fi di ago mejila a wale ni igbaradi fun ipade agbara ti o waye ni ojo sunday ati asikagba birthday wuli odekun le paraphrase eni kan ni e ipari e e je so pe 77 la fi bere loni age cake e ma bo ni bi pepe engineer e ba yin orin soke bawo eyan se dobale nkan mejila se laaro yi oni 909 esan bi esan oba jale osan wa e ba yin oke patapata ma ta se mama agbo orin yen soke a ma dupe ma ko to ba mo

Nai gbogbo eyan omo Olorun te ngbo mi. E se ki baba mi o ma se ope po lenu mi. E sa nibi te ba wa. Ada ogo nla pada fun eni to logo, ada ola pada fun eni to lola. Ijinle fe tin fo won agbara iwo nikan lo peye. Jesu Oluwa wa. Eyin Olufembo le wa, e dide soke. Afejo ki hallelujah nla mesan ati ogo mesan. Ni kete ta ba ketan egbo Oluwa lenu mi. Omi te le damu tan te le semu omo se omi yen mu ni igba mesan awon ko se le meji omi te le damu tan ni igba mesan lo semu laaro yi oni lojo kesan eyin te wa ni ilu Eko e gba wo ni odekun le perfect lalejo ni side egbeda ni agbara eni to ni aye atun enikan ni ni egbeda at least awon bi 6000 si 7000 ma ba yin pade ni egbeda ma so fun pastor Toby ko ba mi juwe bi ti mo ti fe pade ninu ipade agbara nla kan pastor Oko odo yin la lo e ma mura le enikan ni lojo wo ni ola ololai ibe mo ti ri osumare ni owo oro le gbogbo sona church o ti pari service gbogbo eyin sona church ni Sunday gbogbo sona church na le ti sayeye wole odekunle epaphras ma ni ki won ba n gbe mo lu olukuluku wa ba yin gbogbo sona church rise olukuluku wa gbe wa e dana

0: kan lo le fail aso tele oro ki fail egbe yo yin sitosi omi ta le mu tan yi a se nkan kan pada lori YouTube la ro pelu iyo gbogbo ese bibeli ni ma to repeat ta ba wa de service loni gbogbo awon ti o ti gba iyo won ma mama fi le yin lowo ma ge cake loni birthday si tun lo lowo lati world e wo moto gbagi elebe so kale ni wema e biri church olorun ojiji ni bi garage yen in ta ba se nbi na la se ni gbogbo awon sona church ni ola gbogbo eyin te wa ni side egbe da lo so gbogbo ona ohun ba yen egbe da teku ba npe pastor tobi mo nbo ni eko ni ago merin lola ni agbare ni to laye atorun pastor oko ajo ko ni o la gbare to laye atorun
1: gbogbo bi ti e ba ti nbo e gole ni egbeda number 11 Awori Street ile epo Alaji bus stop egbeda Lagos
0: se e gbo ibi ti pastor tobi pe yen le number 11 ni egbeda le Alaji bus stop legbe ni epo Awori ibe ni mo nbo mo ri osumare awon eyan 7500 ni ma fun ni anointing oil. Anointing oil is especially made to ri pe o bo si ojo ibi gbogbo ebun ojo ibi mi mo toro sinu e olohun ba ngbo e mura o odi merin lola gbogbo sona church na gba anointing oil won pada on Sunday eyin te wa sona church e mo boda onje ta gent de oni weman Sunday won gbe tin na wa e wo ani aje n bele ikun isin kan pere la se laaro yi o isin kan ni toni e si ba nge cake birthday mo si tun wa lenu birthday Sunday ni o pari enikan ni mo ti boyin lebun birthday fun mi insa e ja gbo nti bibeli so ninu Isaiah 49 James sare ka verse 25 this are biblical prayer ko si bi o se ni mo Isaiah 49 verse 24 and 25 e gbo nti bibeli so 24 oni ha le gba ikogun lowo alagbara bi is a question ibere ni ngba te nikan so re da alagbara won ni se won wa le gba ikogun in to je lere in to kobo loju ogun won ni so se gba en to lo to segun so wa seyan le gba to lohun kobo lowo alagbara bi bibeli so wi pe tabi si agba si a le gba awon nde lowo awon eni ti won to fun awon nde seyan le gba wa gbo nti bibeli re fi da lohun ni verse 25 oni sugbon bayi ni oluwa wi out ile gba awon onde kuro lowo awon alagbara a o si gba ikogun lowo awon eni eru nitori eni ti o ba ba oja ni emi o baja emi o si gba awon omo re la olodun ni en ba ba oja en ba ba oja o gbe ni to ni ola gbogbo eyan esun mo waju omi owo re nko odi ni 909 oh my god gbogbo eni ti ndide ogun si o ti nbo oja awon ti finu nbo oja awon ti finu ba awon omo re ja eni to gbe ina lowo ti o le fi tin yo aye re lenu olodun ti seleri lataro ilo en ba bo oja olodun yo doju ija ko en ba bo oja yo subu ni waju re loruko baba to ma ti temi mimo o se mu mo o se baja o se gboguti in the name of Jesus Christ oh in ti o fi nbo oja isan ti o fi nbo oja ko pare lara re in Jesus name oni ni o nine sumo waju o ya se omi yen mu in Jesus name this is the biblical prayer one for me money eja lo number 5 wa wo number 5 o nbe ninu iwe Isaiah 49 wa wo nti bibeli so ni verse 26 ibi ninu re o ti doju o ni awon ti o ni olara ni emi o fi era ara won bo eni ti ba ni olara eran ara won oluwa lo won fi won won fi bo won ha won mu eje ara won ni amuyo bi o ti wine bi o ti wine didun e mo teyan ba mu mineral to ba mu imot so mo bo se mo ponu la be ni oluwa so pe won o se mu eje ara won ni amuyo eje amo pa won ti won eku danu wa gbo to so gbogbo eran ara yo si mo pe emi ni olugbala ati olurapada re eni alagbara ti Jacob eni alagbara ti Jacob ko ju ba yen lo number 6 eni kan ni e ti em le embassy je n ku nbe ti aye awon ta re baje o nine olohun o ba ngbo aye yo san wo ni o ya foke ni igba meta ko wa sun waju in Jesus name e ja mu number 6 ninu we Exodus chapter 23 gbo nti bibeli so ni verse 28 ati verse 30 inu mi dun oni sugbon gbo n to so emi o si ran agbon siwaju re awon ti o mo bo oja ni awon omo ogun re nu o ni lo bodyguard kankan agbon so e mo ti npe ni agbon kini ti mo tayan emi o si ran agbon siwaju re ti yo le awon eniyan yifi ati awon ara kenani ati awon eniyan yi ti ku ni waju re ma mo mo so awon agbon ma so won di ranse fun o ngba awon oba mo to je iyen ni pe ajakale orun o koja lo si ile eni to gba nkan lowo re tabi nkan to ye ko ni ti oji oni wa wo nto so ni verse 30 iyen lo daju oni die die ni emi o ma le won jade kuro ni waju re titi wo fi di pupo ti wo si te ile na do die die ni mo bo si won ma mo bo si won di die die yin kokko gba bi acre bi 50 fun o to ba tun ya yin to gba bi 50 acre fun o titi ma mo bo le won ki wa se wo lo mo ja bayi agbon ni o mo ja fun o gbogbo eni ti ngbo mi laaro yi bayi loluwa wi aduwa meji ni oluwa yo yan awon omo ogun airi awon omo ogun bi agbon yo fi bo le ota re bayi loluwa wi eni to ndoju ija ko agbon yo baja loruko jesus yo baja yo baja yo baja in jesus name me sell me emu o wa ni die die ni mo bo le won titi ma fi so wo di pupo ah die die Ya. Mama lato ni lo. Ase aso ni di pupo. Multiplication anointing. Agbara ti manje yon po si. Ma labado o shambang katuo bo ha. Eyi wole ve. Oya bao. Eba. In the name of Jesus. Esa. Ese o mimu. Iman toton leja duye le ilo. Eja bo number 7. Kin le man lo.

0: The Lord will bless you. Now, ẹgbọ́ eléyìí sir, atọmọdé atagba, king number 7. Ninu we Psalm 37, eje yara ka verse 25. Ẹgbọ́n ti Bible so. O ni emi ti wali ewe, mo kere ni je be. Emi si ti dagba. Ni Psalm ni soro. O ni emi ko ti ri ki a ko lododo sile tabi ki iru omo re ko sagbe jeun. Mi ri ni bi ti omo lododo tin sagbe ofa buku ni keyan mo toro gbogbo eyan gbe omi yen soke so nse mu o ti ye oku die bayi eyi ni ase na ma je mu ti ojo mo nsan na ni ki agbara to ni omo toro kaakiri agbara to ni afi to ba to bebe ko to ri lato ni lo agbara yen dope emi toro je mo ni ko jade lara mi omo lododo ni o loruko jesu oni sagbe jeun mo oni toro nje mo lato ni lo odo eni won ti mo wa gbo nje odo eni won ti mo gbowo in the name of Jesus Christ show me him so nlo waju olare waju lo mo je oni jo lare yi number 8 loni o nine wa gbo to so ninu Isaiah 65:21 gbogbo en ba like eleyin ni ko sami si mo sun waju ni oni won o si ko ile won o si ma gbe inu won won o si gbin ogba jara won o si ma je iso won olodun re lo so be oni ni e lo kole ase en to lon ba fe fun ni agbara lati kole ni mo ko ninu we Psalm 127:1 bi olodun o ba ko ile na ki la lagba se nse o nse lasan anointing kan be lati mo ko there is anointing to build pastor nilu e ti anointing yan ba ti de eyan mo gbe ni apartment rented apartment ile ayagbele yan mo gbe gbogbo eyin te ba fe kole eyin te ti ko te tun fe ko si nkan meji ni nbe mo nawo soke bayi ninu studio oni ni 909 ohun to lapere ni igba ti o ba fi di September 9, 2027 bon ti oluwa lo ti sele si o ti di landlord o ti di landlady ninu ofi ola lo mo pa ndoro ti mo dagba bo ti wule ki si menti ohun to bayi loluwa wi gbagbara lati kole in Jesus name e wa yewo o ni egbin ogba ajara e si ma je isonu won kini yen tumo si iyen so nipa establish the business bere fi nkan kan mo taja kan o ni ere re ko si ma je nu e agbara kan ni ti mo je yin o sowo ko jere agbara kan ni mo je yin o le dale ise ele ko si prosper mo pase loni to ba se omi mu o dale ise ele o mo je ninu ise re awon eyan o si mo bo je nbe o da se o dedidi loni o en ba ni oni ribe e je re la fi se tutu e se omi mu the last of the last one e to pari e o nine 2026 o lufe mo ra o Isaiah 65 e wa gbo nti verse 22 so Isaiah 65:22 o ni won ki yo ko ile fun elomiran lati gbe ha ai mo ya won ti an sise asedan oh my god gbogbo epo ti alakan ba se asedanu ni eyin o wa ni se asedanu mo ohun olodun lele oni nine wa gbo won ki yo si gbin fun elomiran lati je eni eleni oni je ise owo re nitori gege bi ojo igi olodun re lo so be gege bi ojo igi iyen ni pe emi re yo gun ni ojo awon eniyan mi yo ri wa gbe ti ma fi gbadua fun awon ayan fe mi yo jifa ise owo won awon ayan fe mi yo jifa gbogbo eyan ye kunle ke gbe omi yen kunle si waju ni ogbodo lu eyin o esun waju o ti ye ko fe esun de bi igan bayi bo se sun lo die die o ni awon ayan fe mi yo jifa ise owo won ekunle mama ekunle daddy mo so anointing fa anointing fa anointing fa to mo fi jifa John Tony ko jifa loni loruko baba to ma ti temi mimo o ja bo si olori o ya gba o ya gba o ya gba o ya gba o ya gba o ya gba o ya gba o ya gba o ya gba in the name of Jesus e wa ki gbe si omi yen ma jifa ma mufa ma gbe aye ifa in Jesus name o ti ribe o gbogbo eyan omo Olorun wa mu 900 naira loni ojo kesan tabi 9900 anyhow samu 9 rubo 9 rubo 9 gbogbo eni to ba wa gbadua patapata make sure ko ru ebo 9 ebo 9 9 esan aye gbodo san ni atomode ni o atagba ni o ru ebo 900 naira tabi ko rubo 9900 and only round of is 10 olufe wa wo nti o tele ogun teyan ba fowo se eyin aroni o fe san ida mewa iwo na le lu opportunity na account number ni 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade bi yin o ba wole elo eleyin ma 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International ni yen no gbe jade account number church ni e ja lori Facebook e ja lori TikTok e ja lori YouTube se rin ta se atun lo tun kankan se ese bibeli ta fe ka loni gbogbo iwe second peter patapata ati gbogbo iwe first john second john third john the lord will bless you gbogbo eyan omo olodun ti won bi loni ati eyin te mark wedding anniversary yen kunle eyi ni edidi ati majemu olodun fun aye yin loruko baba to ma ti temi mimo ko to diwo ye amodun aye re yo ti gbera ju bayi lo wa wa mo tinu ogo bo sinu ogo e mo tinu ola bo sinu ola happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary e wa wo nkan o send the testimony re send the sori number 08 0 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko ba yin God bless you
1: from Lagos this is
2: Jordan 105.5 FM. This is Jordan 105.5.
3: Station with a voice for entrepreneurs.

0: pe oun je omo odun 24 o fi ko oro re wi pe oun ma ndibo bi eni to fe gba ile bi eni to fe gba ile to fe gba ile nigba mi lati le ji omo gbe iyun ni pe ma ndibo e ma sora iyan ara adugbo e ba ti re ni te mo ti be ma ba yin gba adugbo yin e furasi o o ni oun ma se kini oun ma ndemo bi eni wi pe oun fe gba ile iyan ni adugbo o ni adejoke ni ewo obirin kan tawon ojo sise po loja ogere lo ko oun bi eyan se ma ji omo gbe o ni oun tun ma se bi alufa ele to le to alufa to je pe oun le wa lori okada nigba mi to je pe awon fe je omo gbe ni oun ni emi nlo mi o ni omode metala ni oun nikan ti jigbe o nka boroboro nigba to wo dun ni ago olopa ni ipinle oyo lara awon afurasi ti won je omo gbe ni ipinle oyo oun na lo nka boroboro koda o ni oun tomo oun koda o tuta awon ibeje 80,120 ah o ka ro ni nigeria si omo oga elomi lemi ewo e lo gba change iroyin na ninu we iroyin daily post ko lo nsanu wa lorile de nigeria yo eyin de ntomo e jawo o igbimo to ri si esibo ni ipinle osun won ti bere igbese o lati wo kudie kudie ile to wa to nwaye lasiko eto idibo na fun ide yi igbimo na ti le iwe won ti le iwe ipejo ti won ni won pe egbe ti awon egbe oselu APC ati egbe oselu PDP pe tako ibo ile to gbe ademola adeleke wole gege bi gomina fun sa keje siwaju office re nilu osogbo won ni iko agbejoro egbe oselu APC ti so pe awon ko mo nkan kan nipa iwe ipejo na o bakan na ni oludije sipo gomina ninu egbe oselu PDP olugbenga adebayo so pe on ko pe ejo kankan koda oni adeleke gan lo ndibo lohun dibo fun lojo dibo na akoroyin awon akoroyin yoju si office igbimo na ti won si fi oju gan ni iwe ipejo ohun to fidi re mule pe APC ati PDP na ni won pe ejo na saju ni akowe igbimo ti yo gbe ejo ohun iyen pefe belemo ohun na ni won pe oruko re so fun awon akoroyin pe looto ni awon egbe oselu na ti pe ejo na ninu ile ejo ti igbejo na yo ti waye oni pefe belemo fura re wa nibe o iwe ipejo APC lo ni number awon number to ko sinu iroyin laaro itori asiko eyin na lo get iwe iroyin daily post e ba nbe o ti won si ni asiwaju Nuruddin Bola Oyebamiji ni won pe tako Adeleke ati ajo INEC lori oro wi pe awon gba pe o da pe awon kankan kudie kudie be ninu esi to gbe gomina adeleke wole fun sa keje ni ipinle osun e lo gba change iroyin na e ba ninu iwe iroyin daily post iyen fun ti aaro toni o e wo minister fun oro to nlo lorile de wa nigeria iyen Muhammad Idris o soro o ni seri are Bola Ahmed Tinubu o ni baba je eda ti ma nfara balẹ gbo awon oro omo orile de nigeria daada oni te to mo orile de nigeria baba re Bola Ahmed Tinubu soro oni baba o farabalẹ gbo ti won ba wa gbo to dele baba o wa joko sori bed won on to ba ti joko sori bed baba o wa mu otun won wo si won wa mi kanle pe oro lawon mo orile de nigeria ma so ike won ni are je eda kan to je pe to ba ti gbo edun kan awon orile de nigeria ko to gbe igbese kankan bo o fi ese ofin orile de nigeria tele gbogbo ti won so oni yo kokko ronu si daada jinle jinle ko to di pe gbe awon igbese ele to se pataki lori re o Idris na lo soro ni ilu Abuja lana ojo isegun nigbati o se abewo si awon ajo kan nibe na lo ti so wi pe seri eje so o to fun yin seri are Bola Ahmed Tinubu baba mo tin se o baba o si se agba kan ti o wa ni oja to de omo tuntun mo wo oni ki je pa are nsun oni are ngbe gbogbo eku awon orile de nigeria abe ni won gbe gbogbo aroye won o ti ta are ba ti wa gbo aroye awon mo orile de nigeria kan ki awon eyan mi wo pe are ka re ti tete aro kokko ronu si pe un ta won bi pe so yi mu de nse nkan o sugbe je nwo bayi e ja gbe bayi e ja se bayi won ni yi gan na ni are ma wo nbe gangan lo ti salaye ninu we iroyin daily post na le ti se ri iroyin ohun oro po n to so laaro toni o e ba ni ekun rere o eyan mo nigeria te ba dibo fun mi lodun 2027 ti n ba ide are gbogbo orile de nigeria gbogbo ile to nbe orile de nigeria patapata bayi ni ma fi ero gina ma gbe ginu na sola e mo o lo won fi sola panel yo fi sori gbogbo ile to nbe orile de nigeria patapata lakanla gbogbo duro re tale.
1: So my people, this is not Jordan Drive now they listen to, so we get better information.
0: Ninu egbe oselu social dem iyen fun ipo are odun 2027 ni o pe Adebayo
1: won't give you no move an inch, but if you don't say one move, move your
0: ala ye pe bin ba ele jawe olubori lodun 2027 lakan fi da eyan mo
1: radio with.
2: Hello Lagos, welcome to the Jordan Knight Show.
0: Ilede Nigeria loju pe Adelale mo lo na so inu awon gidi na man te.
2: And today we'll be discussing
3: the voices you need at work all day.
0: Won o ba yin tesi e o si o e mo charge phone yin lo tesi mo wo television lo ninu ni so si gege bo se soro Adebayo n soro to si n ro gbogbo awon eyan lana ojo isegun nibe lo ti soro wi pe e wo eyin eyan ta awon eyan ba idibo fun mi ma se daada fun won loilede yi o pe ohun oni se o oni ki se oro enu abi eyan fi n sabe ka le dibo fun ohun oni e wo o ti doro koni so pe ka ma so ohun oni be lo si salaye awon sola ohun iyen iwon ti won gbe ele to lohun ma fi si ori apanu won ele ti ohun o se fun gbogbo won pe gege bi are agbodo ni fe omo niyan lokan oni e ma je ntan yin oni odun 2001 Obasanjo nigba isejoba won oni baba pe ohun baba si salaye fun pe won si bo ohun so opolopo oro latari wi pe abasepo laarin orilede China ti India n pe ko ohun ri daju pe gbogbo awon nkan to je pe ero amunowa orun eleti yo je ki yo je ki irorun ba awon orilede Nigeria lohun ti ni lokan lati 2001 to Obasanjo ti gba ohun lamoran re oni yi gan lo wa fun ohun le anfani lati le so eleyi fun awon omo Nigeria o pe be ba idibo fun mi lodun 2027 e fokan balẹ sola yo mo yo sukusuku lori panu leyin ni o won ni se le mo lo na lo sua e ti gbo inu we royin daily post na leti ba laaro to ni o oba kan mare ni ipinle oyo oba ti ke gbajare sita o alase keje osa kan ni ipinle oyo lara won ba tin be ni ipinle oyo are sadu ti ilu iresadu ni ijoba ibile suru le o na ni o oba Abraham Adeyeye Oyerinde on lo ti ke gbajare sita pe e ma gba mi ke o ma fe ro mi loye e ja nu mi o won ni oba yi oba Oyerinde ni won ko iwe pelebe e ta mo ti letter won ni won ma ko si eni ti o je Adele lowo lowo bayi fun gomina ipinle Oyo o iyen Oloye Adebayo Lawali won ni o na ko letter won si o pe e ma gba mi sa e ko le sa bo ni nkan daro le his excellency oga mi o e dakun lati igba ti mo ti di oba lati owo eni to ti fi igba kan je gomina ni ipinle Oyo to ti dologbe ni Abiola Ajumobi ni osu karun odun 2019 ni mo ti doba o emi o wa mo ti mo se fun awon oloselu yin dasoro oselu won ma ni won fe yo mi lori oye I mo se fun won e ma ba nfoju sunukun wo oro yi gege bi won se se lalaye Oyerinde un na lo ke gbajare si ile ijoba ipinle Oyo pe ki won dagun dabo o ki won wa bo ohun wo ohun mo to ohun o se fun arakunrin kan ti won pe ni Ademola Odo eni to ngbiyanju lati yo ohun lori oye Oloye Adebayo Lawa na lo salaye pe oba na lo pe Adebayo Lawa niyan to je Adele gomina ipinle Oyo lowo lowo bayi wi pe dakun e ba ndasi o e ba ndasi oro yi ogbudo ri be o wa ninu we royin laaro Daily Post na lo ti o na sita e ba ni ekunrere laaro to ni